so ana biya ma na chese message sa hodo no nyina so nemu edu dia opa so ana chese hodo won sa boss so se pa o boss so ana bi na fi won so watimi ati

won any asinisu nyina na owo ni hobio na areho ni osun ni ya biara ni hobio ifrise kanini.

0: ebi a wo ba na wo ja obi bi e wo fie wura fi ade bi a ye de ye ho ade bi a ye de kan ye ho se yesa me na support to wuro hwan pasty cosmetic chalewate
1: bi a
0: men ye wa adwen se ebi a me ko no makwa ko to bi wo ba bi ana me ko the next town o bi project because we ki se yesa ma men to no ha no munti na me ko kejiti
1: ai mi wura ma kwa se no ho ana
0: kejiti ade ho no man's land
1: se de enye kwa no
0: men ko ba bi a erade na me ma me so atutu akire bibia kama enso wa moma yenti na yenti ni
1: okay
0: moma yenti na yenti ni na otwa bre no ye ba betwa ye no ye tumi atwa ni yi ama erade enu nyam hye enso aye kese ewo ho
1: okay all right kokru owisu ansa na ote nenka no Reverend Bismarck opuni yeboa papa anopai jumade no pinchen so anesa enche na chese ebre no aso Reverend anopai yimuram kakai ye nkoso ankaka chiefo emfa jumade no
2: akamfo se ekwan no e wote se dempo a aya na isi ewo aboboa no
1: kwasem na kwasem
2: ebra ebrade na mri difo so ekasaye ade sai jumade yi esi ho se ebrade be faraso na wadane ne mani ye na wachire ekwan aye mfa se no se yebubu nana akakra na kwan na bisi aboboa no na empuntio empuntio jumedi onipa bi ni o wa asase so a ompe empuntio
1: yeah
2: oh na juma ni tumpon oh na brabo tumpon na ye hunu se ofri baako akomienu a juma we wa ya tumpon da na te se da bia wadene na sisi faako timi nkonanim a juma no ah that's the first grade, you know, Krananke, you. But I say, Cradia, Okotana, Ubukoronia, Mano, just say.
1: ABC Dina, ABC Dina,
2: Samo. Oh, any person message, you know, say, Tumpon. Overcome the son, Umpon, and Yama Bakum, you know, the box, I can't come home. There's a way box in your airframe,
1: sir.
2: I will remember a Nigia, let's say, a Jumano, a Tumpon.
1: Yes, a colonim.
2: Onyamia de Bomano. Wadi onipa ba asase isu no wanka se onipa emetena ha abra onye hwe wanka na sa nemu wadi onipa bai asase wadi mai onipa kura no se ye no na ye nidi so odo ya na wadidi da bi
1: so dia
2: aje se odia ye onema bi wo odo na ubu ububo na wo sia en suo to a obetima nyan free
1: yeah
2: that is menke
1: and your friend dokoto
2: dokoto dokoto e bodie we dia na dada na aye your friend saying afu ne wuo no na e wo mu a opese o san edobio no
1: ah okay
2: we say wo do sa bu won sa se ba ku bi ehyem no ho aho bi na ako ne mu se
1: na me ka se de ya efifi ni nyina na ye ka ne saa o
2: eji okay kwa wura mu doduru ana utwa na beto eh na bodi do nyanya he dokoti o me ko ye na se efo bi akoso pen
1: okay I see
2: ana ewu ana fi yes I be do de foforo ana akodi nti dokoti o me do na me koti o ye
1: okay I see
2: eji so she nyamia de bomu asa niamma ameka se ebi se menke ne ne obeti mapie menke ebeti mapie ade ama wo no aniamma bi wo ha gye se wo ankasa odia
1: yeah sana fifi
2: asana fifi me ma mfantong ba kwa aburu
1: okay
2: obi ne wo wado buru wa ha na watwa wie afena twa mu na obekwa se wo sanda foforo na mfie mi ne twa na obekwa se buru asa fifi gye se okopa buru
1: yeah
2: na ade abesha fom eti so pese wa bra bono eko ne ni man niema weba tizare kwa kuka no ya wo wo ne dan kan ho eti obetima ha dan akosi breben
1: dabie
2: o ma me be ha dan ona na be ha dan